0: Kasangka at kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
1: Spirit FM repairs broken hearts with music.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: D3, ang bago.
1: Pag may sakit, kain mo ang premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Kmart Todo Panalo at magka-premyo Raffle Primal Season 4.
1: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal-size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
2: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: iba na kung darami ang bilang ng nagpapasusung ina ay maaaring mabawasan ng hanggang 13% ang bilang ng mga namamatay na bata? Ayon sa World Health Organization, higit sa 10 milyon ng mga bata na may edad 5 taong gulang pababa ay namamatay taon-taon. Mas mapanganib ang buhay ng sanggol na hindi napapasuso kumpara sa mga sanggol na pinasuso ng kanilang ina mula sa kanilang pagsilang. Kaya't huwag ipagsapalaran ang buhay at kalusugan ni baby. Purong gatas ng ina lamang ang ibigay sa kanya sa unang 6 na buwan ng kanyang buhay. Paalala mula sa National Nutrition Council, Mima Ropa, Promo Nutricom at ng himpilang ito.
1: No return, no exchange? Bawal yan!

basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa, at ng himpilang ito.

0: Spirit FM repairs broken hearts with music.
1: Sa kabundukan ng Occidental Mindoro, matatagpuan ang pamilyang patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay.
2: Ako po si Michelle Anantaran, munisipaling ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na kasalukuyang naka-assign sa bayan ng Magsaysay, na kung saan dito po naninirahan ang hinirang na Warang Pantawid Pamilya 2025. Bago po sila makasama sa programa ay katulad din po sila ng ibang pamilya sa taas ng bundok na talagang naghihirap po sa buhay.
3: Ako po si Rodrigo Fugoso na nakatira po sa Sitio Magarang. Ang buhay ko po ay isang magsasaka po ako. Kami po ang nahirang na huwarang pamilya sa Mimaropa.
4: Dati po talaga, nung panahon na yun, kami po ay hirap na hirap po. Halos wala po kaming sariling bahay. Nakikitira lang po kami sa kubo, malit na kubo. Yung hanap buhay po namin ay pagnanami. Dahil wala pa po kaming lupa na sinasaka. Wala po talaga ang pamilya namin, walang makain. Tapos nagpapaaral ng bata.
5: Ako po nung elementary, bali yung binabaon po namin dati eh. Naranasan po talaga namin nakamuting kahoy lang po, ganun saging. Halos kami na po yun, lahat magkakapatid na pumapasok, yun na po yung magiging tanghalian namin. Doon ko pa na-realize na parang hindi ko po kaya na habang buhay na ganito ako.
4: Lagi ko pong ginasabi sa kanila na mag-aral silang mabuti para po mabago din ang kalagayan namin bilang katutubo. Kasi po sa panahon noon talaga dito sa amin, pag sinabi kang katutubo, napakahirap po talaga ng kalagayan. Parang ginadown din po talaga yung pagkatao namin.
5: Pagkapasok, nag-enroll na po talaga ako. Itinuloy ko po yung course ko na agroforestry. Ayun po, ang dami po namin naranasan sa mga financial. Basta ang dami po namin naranasan na hirap sa buhay. Pero hindi po kami tumigil kasi sila mama po. Tudo support pa din naman po sila mama. Hanggang sa nakagraduate po ako.
6: Nakikita ko po kasi dito ma'am sa amin po, pag hindi po umaral po ma'am, talagang mahirap ang buhay dito ma'am. Sa ako po ma'am, gusto ko pong makapagtapos po ng pag-aral para po makatulong din po ako sa kanila po ni mama at sa aking kapatid po ma'am sa kay Krista po.
7: Ang inspiration ko po sa aking pag-aaral ay yung buong pamilya ko po kasi po gusto ko pong tularan sila ate at kuya kasi po pagtapos na po sila ng pag-aaral. Gusto ko rin po maging maayos po yung aming pamumuhay at hindi na po sila maghihirap sa pagtatrabaho po sa bukid.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Hi, ako si Natalie. Almost 4 weeks na ako ngayon sa D3. Aling ko, lahat ng sakit ko nawawala. Di na sumasakit yung bewang ko. Sulit talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

isang malungkot na bata. Paano kung gaya kong

0: Life Drugs, kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Sabihin mo ako sa mga ganos ko, sa mga ganos na nata mo. Inumin mo ako sa mga ganos ko, sa mga ganos na nata mo.
1: Inumin mo ako sa mga ganos ko, sa mga ganos na nata mo. Inumin mo ako.

Blitzen gebrannt.

0: D3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3. Araw-araw, effective talaga. Subukan nyo!
0: Mas pinalakas, mas epektibo! Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika!
2: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

TCSB 104.1 Spirit FM. Spirit FM. Spirit FM.

0: kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

trip.

0: Tawag.
1: Oh, hello. Ano? Balita ako na sa ospital daw yung kapatid mo. Tatanggapin mo na ba yung aloko sa'yo?
2: Apo.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Insurance na hinahanap mo. Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. I-provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
1: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
2: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginstanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
5: para sa Senate Manalo.
4: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cashali na!
6: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
0: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
7: Bago po sila makasama sa programa ay katulad din po sila ng ibang pamilya sa taas ng bundok na talagang naghihirap po sa buhay.
8: Ako po si Rodrigo Fugoso na nakatira po sa Sitio Magarang. Ang buhay ko po ay isang magsasaka po ako. Kami po ang nahirang na huwarang pamilya sa Mimaropa.
9: Dati po talaga, nung panahon na yun, kami po ay hirap na hirap po. Halos wala po kaming sariling bahay.
10: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan! Meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa, at ng himpilang ito.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3. Araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
3: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya ay naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay.

Tay. Amen. At ang berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: Magandang gabi po. Inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi.
1: At ipahayag ng aming bibig ang iyong kapurihan.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumasampalataya ako
2: sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nanuluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa patawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Katawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagbabatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyaan mo kami sa lahat ng masama. Amin.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
2: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
3: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala.
4: Ang mga misteryo ng tuwa. Ang unang misteryo ng tuwa ay ang pagbati ng anghel kay Santa Maria. Iniaalay po natin ang unang misteryo para sa ating Santo Papa, Pope Leo XIV, sa ating Obispo, Moises Cuevas, at lahat ng mga obispo at pari sa buong daigdig upang lagi silang gabayan ng banal na espiritu sa pagtupad ng kanilang misyon dito sa mundo. Ipanalangin din po natin ang lahat ng laikong lingkod ng simbahan upang sa gabay ng banal na espiritu ay lagi silang masigla sa pagtupad ng tungkulin sa parokya at komunidad na kanilang pinaglilingkuran.
0: Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
3: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
4: Ang ikalawang misteryo ng tuwa ay ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Iniaalay po natin ang ikalawang misteryo para sa kapayapaan ng buong daigdig. Ipanalangin po natin ang maayos na ugnayan ng mga pinuno ng mga bansa, lalo na ang mayroong digmaan upang magkaroon ng mapayapa at maunlad na pamumuhay ang mga mamamayan.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
3: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
4: Ang ikatlong misteryo ng tuwa ay ang panganganak sa ating mananakop. Iniaalay po natin ang ikatlong misteryo. Para sa lahat ng may sakit, anumang uri ng karamdaman ang kanilang tinataglay, upang madama nila ang mapaghimalang kamay ng Diyos at magkaroon sila ng kaginhawahan at kagalingan. Gayon din, madama ang tunay na pagkalinga at pagmamahal ng mga taong nangangalaga sa kanila.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
3: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
4: Ang ika-apat na misteryo ng tuwa ay ang paghahandog sa sanggol na si Jesus sa templo. Iniaalay po natin ang ika-apat na misteryo para sa kaluluwa ng mga yumao upang matamo nila ang kapatawaran, kapayapaan at kaligayahang walang hanggan sa piling ng Diyos.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at aliyaya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
2: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
3: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
4: Ang ikalimang misteryo ng tuwa ay ang pagkawala at pagkatagpo kay Jesus sa templo. Iniaalay po natin ang ikalimang misteryo para sa pamunuan, mga tagatangkilik at advertisers ng DCSB 104.1 Spirit FM upang magkamit sila ng mga pagpapala at gabay ng Diyos sa araw-araw nilang pamumuhay.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulon sa tukso, at aliyaya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
2: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
3: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
0: Aba po, Santa Maria ang Reyna,
5: Ina ng Awa, ikaw ang kabuhay at kaaliwan. Aba, pinananaligan ka namin. Ikaw na pinagpalang anak na Eva. Ikaw rin ang nilalapitan namin sa aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain. At kung dumating na ang pagpanaw namin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam, masintahing birhen.
0: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
5: na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesu Kristo, aming Panginoon. Amen.
0: Manalangin tayo.
5: Diyos at Panginoon namin, na ang buktong nanak mo ay siyang ipinagkamit namin ng kagaling at kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pagkamatay at pagkabuhay na maguli, ipagkaloob mo, hinihiling namin sa iyo na sa pagninilay-nilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosario ni Santa Maria Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan doon, kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin na kasama mo at ng Espiritu Santo na bubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumatinawa ang tulong ng may kapal.
5: Siya nawa.
0: Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
5: Siya nawa.
0: Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.
5: Siya nawa.
0: Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa aming pagdarasal ng Santo Rosario. Inaanyayahan po namin kayo muli bukas. At muli po naming ipinaalaala na kahit na po tayo maraming mga gawain sa araw-araw, huwag po nating kalimutan ng magdasal at magbasa ng Biblia. At lagi pong tatandaan,
5: sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Spirit FM repairs broken hearts with music.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin, dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mart, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
2: Masaya at maayos na buhay ay nagsisimula sa pitong malusog na paraan ng pamumuhay. Una, iwasan ang pag-inom ng alak. Pangalawa, huwag gumamit ng ipinagbabawal na gamot o droga. Pangatlo, huwag manigarilyo. Pang-apat, ugaliing kumain ng mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng prutas, gulay, pagkaing ugat, mais at iba pang butil. Hinay-hinay lang sa mga matatamis, maaalat at mamantikang pagkain. Panglima, magpa-check up ng blood pressure. Panganim, regular na mag-ehersisyo. Pang-pito, iwasan ang tensyon at stress. Paalaala mula sa National Nutrition Council, Promo Nutricom at nang hindi lang ito.
3: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa, at nang himpilang ito.

0: Pakinggan at kalusugan.
1: Coming up next.
2: Kasangga, may bagong kwento mula kay Kuya Deo Aumentado.
3: Opo, si Deo Aumentado. Ito po sa Barangay Malong in Infanta Quezon. Inaanyayahan ko po kayong magkonsumo ng Mark Capsule Herbal Extra. Maganda ang epekto sa aking katawan. Nagiging malakas at masigla. Makakatulong po sa anumang karamdaman. Kaya sa aking mga kababayan dito sa Infanta Quezon, magkonsumo na po kayo ng Mark Capsule Herbal Extra. Magaling po ito at inyong pong subukan para inyong pong mapatunayan. Maraming salamat po.
2: Mabibili na ang Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C sa pinakamalapit na butika at drugstores dito sa ating lugar.
4: Kasangga at kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan. Pakinggan! Ang programang Kasangga at Kalusugan ay hatid sa inyo ng Jamer Herbs Incorporated, kasama si Kasanggang M. Jimar Camonias.

0: Suma sa inyong papawid ang programang Kasangga at Kalusugan.
1: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga nakikinig sa mga oras na ito.
2: Good morning!
1: Sa ating mga minamahal na mga suki, good morning. Nawa po'y kayo'y palaging malusog at nasa maayos na kalagayan.
3: Correct!
1: Ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at may malusog na pamumuhay.
3: Correct!
1: Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong tanan. Maayong buntag, mga parents kong minamahal.
2: Good morning! Good morning!
1: Na palaging nakasubaybay sa ating programang Kasangga't Kalusugan. Saan mang sulok ng kabisayaan. Kumusta na po tayong lahat, mga minamahal kong mga parents? Kumusta na po ang ating kalusugan? Tayo po ay palaging magpalusog. Huwag nating kalimutan ang mag-ehersisyo tuwing umaga. Huwag nating kalimutang uminom ng maraming tubig. Kumain ng mga masusustansyang pagkain. At sabayan ng pagtumar ng mahusay na capsule, yung Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Yan po yung magandang isabay po natin sa ating pagpapalusog, mga parents kong minamahal. Ano po? So, malusog na umaga sa mga taga Bicol Region, ang lugar po kung saan na malakas ang ating mga produkto, lalo po ang produktong Mark Cafe. Itong produktong Mark Choco at itong produktong Mark Cafe with brown rice extract kasama ang produktong Mark Capsule at itong ating produkto rin na kung tawagin natin ay purong vitamin C, ang Mark C vitamin C with zinc, mga parents kong minamahal. Kumusta na tayong lahat, mga kasangga nating Bicolano at Bicolana? Marhay na aga, mga taga Bicol. Kumusta po tayong lahat? Salamat or daghang salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mga mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated para naman sa ating pagpapalusog. Naikinig din ang mga taga Samar Province, siyempre mga taga Leyte Province, kasama ang mga kasangga natin dito naman sa lugar ng Masbate Island, ha? Masbate Province. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Ang mga taga Burias Island, good morning, ha? Kumusta na po tayong lahat? At nakikinig din ang ating mga kasangga dito naman sa bahagi ng Catanduanes, ha? Mga taga Catanduanes, good morning po sa atin lahat. Mga taga Garci Torena, good morning. Kumusta na po ang ating kasanggang Edwin Lara ng lugar pong ito ng Garci Torena. Good morning po, malusog na umaga. Marhay na aga po mga kasangga. So good morning sa atin lahat. Sa ating mga taga Calabarzon area, Mimarupa. Dito po sa bahagi ng Kamaynilaan, Kalakhang Maynila, ani. At ito pong lugar naman ng Kalakhang North Luzon at Central Luzon. Good morning sa mga taga Infanta Pulilio area. Malusog na umaga po. Thank you sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik ng ating mahuhusay di kalidad na produkto mula naman sa GMR Herbs Incorporated. Kumusta po tayong lahat? Nawa po'y kayo'y palaging malusog, ha? Mga kasangga natin saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Mga nakikinig dito naman sa bahaging ito ng lugar po ng Alabat Island, itong lugar ng Perez Quezon, itong lugar ng Alabat Quezon at Quezon Quezon. Kumusta po tayong lahat? Good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat. Ano? Mga taga Pulilio Island, good morning. Yung mga kasangga natin sa bahagi ng Pulilio Burdeos, itong lugar ng Panukulan, Patnanungan, Humalig. Yan po yung lugar ng Polillo Island, mga kasangga. Salamat po sa inyong lahat, mga kasangga. At ang atin pong numero, pwede po kayong tumawag sa numerong 0933-214-5288 or 0918-2777-888. At pwede kayong magminsahe po dyan, mga kasangga. Kaya maraming salamat po sa inyo at nawa po maging malusog po ang lahat. Tangkilikin natin, mga parents kong minamahal, ang mga mahuhusay na produkto ng JMR Herbs Incorporated sa anumang sulok ng ating lugar dito naman sa ating bansang Pilipinas. Nakakalat po ang ating mga mahuhusay na produkto. Paano po, mga parents kong minamahal, tayo po magbigay ng ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan, tapos babalik po tayo at pag-usapan natin ang iba't ibang klase ng produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
3: Isang haligi at ilaw ng tahanan.
4: Tunay na nagmamahalan.
3: Lagi silang pinag-iisa.
5: Ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix.
3: At ng Mark C.
6: Teresita, Bakusan, Academia, Barangay Matayong-Tayong yung Lapan. 61 na po Mark Cafe na 5-in-1 plus 1 kay Mark C. Doon na po kami nag-start na minom na mag-asawa. At saka naalis po yung nararamdaman po niya. Minom po ako ng Mark C. Maganda na po yung aking pag-iihing.
3: Magmadali.
5: Bumili na ng Mark C.
3: Ascorbic Acid Blanzine.
5: Sa pinakamalapit na butika
3: at drugstore
5: dito sa ating lugar.

0: Bar Cafe. Kapeng suabet natural.
1: Tuloy-tuloy ang masayang talakayan.
2: Sabay higo
1: ng Mar Cafe Brown Rice Extra. Kasama si Kasanggang Enjimar Camonias. Enjimar Camonias. Enjimar Camonias. Camonias. Camonias.
3: Balik mo tayo mga parents kong minamahal. Atin pong bigyan daan habang kayo'y humihigop dyan ng masarap na Mar Cafe at Mar Choco. Atin pong bigyan daan yung ating promo mechanics. Ano po? Nitong ating J-Mar Todo Panalo at magka-premyo raffle promo season 4 mga parents ko. Ano?
4: J-Mar Todo Panalo at magka-premyo raffle promo season 4.
3: So sa ating mga kasangga, mga consumers ha ng produkto ng J-Mar Herbs Incorporated, lalo na po itong Mar Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ito pong ating Mar Cafe with brown rice extract, Mar Choco, Mar Juice, Mar Capsule, Mar Stevia, Mar C Vitamin C plus Zinc, Gandang Natural Herbal Soap. Ay ito po yung pwede po nating isali dito naman po sa ating Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo. Ano? So kaya yung ating mga tagapakinig saan mang sulok ng ating mga lugar, yun pong ating papromo, tuloy-tuloy po dapat ang ating paghuhulog ng ating proof of purchase mga parents kong minamahal. Kaya kung kayo po ay sasali, tayo'y mag-i-entry dyan po sa mga drop boxes na nakakalat sa iba't ibang lugar po na may produktong Mar Cafe at iba't ibang mga produkto. Narito po yung pwede po nating isali mga kasangga. Ano? Kapag kayo po ay tumutumar ng Mar C Vitamin C plus Zinc Ascorbic Acid, yun pong dalawang banig na kinuhaan natin ng kapsula nito pong ating Mar C Vitamin C plus Zinc. Ang tawag po doon ay blister pack mga parents kong minamahal. Dalawa po noon ang pwede po nating isali. Ang ilalagay po natin, siyempre ilalagay natin sa sobre na may kasamang papel na sinulatan po natin ng ating promo title at details ng mga katulad nyong sumali. Ano? Dalawang empty blister packs din ng Mar Capsule Herbal Food Supplement. Yan po ay pwede nating isali. Isang entry po yun, mga parents ko. Ha? Yung dalawang blister pack. Tapos, yung isang empty na blister pack ng Mark Up Capsule, pwede nating isali. Sa Mark Up Capsule, isa lamang eh, mga parents kong minamahal. No? Isang blister pack. Yung po bagang may 10 butas ng pinaglaga ng kapsula. Tapos isang top box ng Mar Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Yung pong top box, yun po ay takip ng ating kahon. Mga parents kong minamahal. Ano? Kaya sinabing top box eh. So kapag tayo'y kumukuha ng sachet, yun po ang una natin binubuksan. Yun po ang ating gugupitin at yan po ang ating susulatan. Mamaya po, pakinggan lang niyo yung ating programa. Ano? Tapos, isang top box ng Mar Choco. Parehas lang po ha. Puro takip po ito. Isang top box ng Mar Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang top box ng Mar Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang empty box ng carton. Ha? Whole carton. Whole box po ito ng Mar Stevia. Yan, pwede po nating isali. Tapos dalawang empty box carton ng ating gandang natural. Ibig sabihin, yung pong ating sabon, yung gandang natural, ang dalawa po noon ay isang entry, mga parents ko. Ilagay natin sa sobre. Tanggalin natin yung laman. Kunin natin yung buong kahon. Yung po'y para sa gandang natural. Ano? So, yun po mga parents ko. Tapos, kapag yung mga hindi po nasusulatan ng promo title, magupit kayo ng ano ng papel na puti. Tapos doon niyo isulat, ha? Kapag walang susulatan yung inyong entry, isobre po natin. Pero yung top box, meron po yan. Malapad naman po yung takip ng kape natin, eh. So, ang susulat po natin dun sa kapirasong papel, yun pong promo title, mga parents ko. Ano bang promo title? Jaymar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Ulitin ko, ha? Ito ang isusulat sa puting papel. Jaymar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Tapos sa ilalim, lagyan ng kompletong pangalan, kompletong address, yung ating mobile number, pangalan po ng tindahan na binilhan natin, at yung pong ating perma, signature sa ilalim. Yun po, napakadali lamang. Mga parents kong minamahal, ano? Kaya dapat po ay mahusay po tayo sa pag-fill up, mga parents kong minamahal. Ano po? Ito po ay pwede nating ihulog sa mga drop boxes na nakakalat po sa Luzon, Visayas at Mindanao. At sa June 8, 2027, naka-live telecast po yan sa ating pinagdarausan ang Queen Margaret, Barangay Dumuit, Lucena City. Doon po tayo magkikita. May bisita po tayong FDA at JMR Herbs Incorporated Management. Ay sinisigurado po naming mag-start po tayo ng 1 PM. Ano po? Mga parents kong minamahal, hanapin natin sa kalendaryo ang draw date natin, June 8, 2027. Kapag kayo po ay naghahanap ng deadline ng submission ng ating entries ay sa March 30, 2027 po. Kaya mahaba pa yung ating pag-iipon ng ating mga entries. Ano? Sayang naman, mga parents kong minamahal, kung makakawala sa atin, ha, yung ating dapat mapanalunan, yung 500,000 pesos para sa individual. Iyong-iyo po yan, mga parents ko, ha. Walang kabawas-bawas dyan. At kami na po ang magbibigay ng 100,000 pesos sa isang drugstore or tindahan na isinulat nyo doon sa inyong promo title. Kung saan po ninyo binili, kami po ang magbibigay ng 100,000 doon sa partner. Doon po sa binilhan natin ng product. Ano po? 100,000, walang kahirap-hirap. Ano? Tapos may mananalo po tayo, mga parents kong minamahal, ng 20,000 each. Ha? Nasa 20 po katao ang mananalo ng 20,000 pesos. Tapos sa 1,000 ay 100 katao. Yan po, mga parents kong minamahal. Maliwanag, ha? Kaya dapat tayo'y palaging sumali dito sa ating Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4. Matagal pa po, kaya makakaipon pa tayo, mga parents ko. Ano? Basta't makinig lagi sa programang Kasanggat Kalusugan. Ito po ay para sa inyo. Ito po ay regalo ng company sa inyo. Total, kayo po na may mga suki namin. So, bibigyan namin kayo ng 500,000 pesos. Kaya lamang, dadaanin po natin sa raffle para naman po napaghirapan din natin sapagkat nariyan lang yung ating mga proof of purchase sa halip na itapon sa basurahan. Ipasok natin doon sa ating drop boxes basta't may kumpletong detalye. Kasali po yan, mga parents kong minamahal. Pira-pira na tayo, mga kasangga. Kasi ang hirap ng appliances, eh. Ha? Kami pa ang naghahatid sa inyo pag kayo nanalo ay sa pera, madali na. Pwede nang labitin ng mabilisan. At sasadyain pati ninyo sa pagkatunang una, eh may pipirmahan kayo. Sipin nyo kalahating milyon. Saan nyo makukuha basta-basta yon? Dito yan, sa JMR Herbs Incorporated. Mga parents kong minamahal, sa programang Kasanggat Kalusugan. Kaya samantalahin po natin ang pag-i-entry. Alam mo, minsan ang biyaya, andyan lang. Kapag binaliwala po natin, ay nasa sa inyo na yan. Kayo pala ang tatama, pero ang tamad-tamad yung mag-entry. Ang tamad yung bumili ng produkto. eh gusto niyo sumali, lahat ng bagay po'y pinaghihirapan. Kaya dapat paghirapan din natin ang pag-aambisyon na tumama tayo ng gayto kalaking pera. Totoo po itong perang ito, baka akala ninyo ha, talagang pera ito mga kasangga. Marami nang nagpatunay sa ating mga paraffol. Sa Queen Margaret po, ipapalabas po natin yung mga nakaraang nanalo para nandun po sigurado baka bisita natin sila. Hani. So yun po mga kasangga, maraming salamat po. Yan po ang ating Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
4: Mga kasangga,
2: akala nyo tapos na?
4: Aba,
2: hindi pa!
4: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 extended!
2: Oo!
4: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba!
4: Mas pinabongga!
2: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
4: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
4: At siyempre, ang grand prize,
2: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
4: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na.
4: Mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
4: mas marami pang chances
2: para maging winner.
4: Tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
4: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: J-Mar,
4: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
5: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
6: Jimar Camonias.
7: Jimar Camonias.
8: Camonias.
7: Camonias.
3: Balik po tayo sa programang Kasangga at Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig, sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang talapitan. Ang atin pong programa mga kasangga ay Kasangga at Kalusugan, hatid sa inyo ng J-Mar Herbs Incorporated, ang tagagawa ng ating dekalidad at mabibisang produkto na atin pong tinatangkilik araw-araw mga parents kong minamahal. Huwag po tayong mag-atubili na kapihin natin ang kaping punong-puno ng sustansya dahil po sa mga sangkap, mga active ingredients na mga herbal extract. Yan po ay sa Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Matagal na po itong produktong ito mga parents kong minamahal. Ano po? Talagang ang bilis nga naman talaga ng panahon. Dati ay isang taon lamang yung produkto natin. Ngayon po, ilan na? Maglalabing limang taon na mga parents kong minamahal. Hanggang ngayon, siya pa rin po ang namamayagpag na kape sa merkado sa Kaping My Herbs. At saka nasubukan na po nila ito mga kasanggani. Ito po ay nasubukan na ng ating mga parents kung gaano kahusay ng produktong Markape na nabibili sa merkado. Kaya lubos po ang ating pasasalamat sa ating mga parents sapagkat unang-una ay yung ating kagalingan, katalinuhan ay hindi po tayo nagkamali ng piniling kape dyan po sa ating mga pamilihan o sabilihan sapagkat narito po yung napakahusay na mga active ingredients. Ano po? Kaya sa ating mga parents, ha, itong produktong Mark Cafe, alaga po ito ng company para sa inyong kalusugan. Sapagkat sa tagal na rin po ng panahon na ito po ay naririnig natin, ginagamit natin, ay hanggang ngayon po ay siya pa rin ang paboritong kapihin itong ating mga parents. Napakagaling ho kasi ng mga sangka po ng ating produktong Markape, ano? Lalo kung pag-uusapan po yung mga ingredients, ano? Sapagkat yung mga ingredients na ginagamit sa mga produktong ito ay tiyak na mga talagang mabisa sapagkat pinili nga po eh, ha? Pinili po para sa inyo. Maganda po kapag tayo po ay nakakainom ng ganitong klaseng kape sapagkat lumalakas yung ating katawan, yung ating resistensya, yung ating immune system para makalaban po tayo sa sakit. Yan po yun, mga parents kong minamahal. Dapat ito yung palagi nating hahanapin, yung Tatak Mar Cafe. Sapagkat ang hangarin po ng management ay makapagpalusog dito sa ating mga parents. Kaya nga po inaalagaan yung timpla ng ating produkto. Kaya napakaswerte po ng mga suki natin kapag yan po ay tungkol sa produkto ng GMR Herbs Incorporated, sapagkat ang aming pong hangarin ay kayo po ay matulungang mapalusog, mapalakas po ang katawan para tayo naman ay maging maayos ang paghahanap buhay araw-araw. Iba po kapag kaping may herbs na ang usapan, mga kasangga, sapagkat total, nagkakape ka naman, ay di parang anong dito, parang ginagamot mo na rin yung sarili mo. Pinalalakas mo yung sarili mo Kaya nakakalaban po tayo sa sakit dahil nariyan po yung ating mga panangga. Mga pananggang sustansya, mga pananggang pampalakas ng katawan, ng resistensya, ng immune system, nariyan po yan sa mga produktong markapi po natin na pwede nating mabili, mabakal dyan sa mga lugar po ninyo, sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. At yan po ay talagang intact na po yan sa ating napakalaking tindahan na may bilang na mahigit 2,000 na pirasong tindahan or 2,000 plus branches ng ating TGP, The Generics Pharmacy. Kilala po natin yung TGP, hani. Yan po yung kulay pula na signage, ano? Yan po ay kung saang sulok mayroon po na yan. Kaya yun po, hindi kayo mahihirapan. Basta, kausapin natin yung purchaser, yung katiwala sa TGP, The Generics Pharmacy, sigurado po na kung wala man sila, u-order po yan. At saka yung ano, Generics Pharmacy, marami po tayong mga tindahan na may mga produkto sa atin. Tapos yung pong ano, South Star Drug, yan. South Star Drug, sa lahat po ng suki ng South Star Drug, nariyan po yung mga hinahanap natin produkto mula sa GMR Herbs Incorporated sa Quezon Province, ang Carlos Super Drug, ha? Itong Carlos Super Drug, napakatagal na pong drugstore nito. Ito po ay napakaraming produkto kompleto po, mga parents ko, ano? Kung sa grocery naman, marami tayong grocery po dito sa Quezon Province. Ang puntahan po natin itong ShopRite. Sapagkat si ShopRite, sa totoo lang, nung kami mamili, mura pala ang bilihin sa ShopRite. Kaya pwede pala ditong bumili ng paninda ng mga dayuhan po dito sa Quezon Province, yung mga galing sa iba-ibang lugar, ano? So, yan po. At napatunayan po natin na talagang maigiring mamilit, walang traffic masyado dito sa ShopRite ng Mayaw Kanluran, ha. Ito pong kalapit po baga ng ano, ng subdivision ng Calmar Homes, ano. Kung kayo po ay papunta ng halimbawa ay papunta ng Pagbilao, pwede kayong dumaan dito po sa ShopRite, mga parents ko, ano. Mga parents kong minamahal, atin pong tangkilikin ang mga mahuhusay na produkto ng GMR Herbs Incorporated.
8: Anim sila sa pamilya. Pakinggan natin kung anong sikreto nila para sa kanilang kalusugan.
9: Ako po si Ginang Romana Canto, taga New San Vicente, Libho, Batangas City, 68 years old. Sige po ipag-iwang kape yung menino mo, yung mga 3-in-1 ay nagpapalpitate. Diniwa hindi, talagang napakaganda sa katawan. Sa amin pong pamilya, ano po kami nga inong, napakagaling po ng mga kape.
8: Ito ay mabibili sa pinakamalapit na tindahan, grocery, supermarket, butika, drugstores dito sa ating lugar.
3: So good morning sa ating lahat. Malusog na umaga. Tayo po'y babati ng happy birthday sa mga nagbe-birthday ngayon nating mga parents, ano? At sa mga daraos naman ng anibersaryo ng kasal, syempre happy anniversary sa mga nagtataglay ng karamdaman.